0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bebe abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin, makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
6: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
7: The Morning Love Songs.
6: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na kapermi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway din mo kay mausap na yung lawa kung lag ma dili mo kapoyon kana lag
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw!
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga Soken Tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Soken Tigpaminaw sa nagadayan yung mga Soken Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos igalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha, mana higala ang pinaka importante kini sa programa higala. Alang usab sa nagamintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka-importante nga itong masira na naitate palo nagplastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong mutangan. Ha, so bye-bye, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagkadaan nyo mga Soken Sibihanan, Visayas, Soga, Mindanao. Maka nahigal lang at hisgutan, ha? Kininiang weak nga immune system disorder mga Soken Tigpaminaw. Ha, ginahang ginatawag kini o immune deficiency. Ha, maka nahigal lang ang pinaka-importante auto system immune disorder. Og gitawag kini og immunodeficiency. Ah, mo kan igal ang pinakaimportante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga Soken Tigpaminaw. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infeksyon. Mao kan igala ang pinakaimportante ang atong masayran. Og ang mga sintomas ini igala og ang mga sinyalis, mao kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay, mamaayo usab nga Soken Tigpaminaw, nga mutakboy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinakaimportante inyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas. Sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay, posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga Soken Tigpaminaw, lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay o ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga Soken Tigpaminaw. Mga warnings sign mga Soken Tigpaminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga Soken Tigpaminaw, cold hands and feet, no? Mao kana siya mamatik na nato kapoy atong lawas, naga dry ang ato ang mata, onya muhina usab ang ato ang digestive. Mao na higala ang pinaka importante onya na ang sakit sa mga joints, no? Kalabad usab sa atong ulo, na usab ang fever o ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinakaimportante inyong masayran pagmuhina is usab mga Soken Tigpaminaw ang ato ang immune system mga Soken Tigpaminaw. Anaay mo kalimot aron nga daling mataban.

0: capsule sa Dragon Fruit Gold, isa capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, og isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao kana pinakanindot og maayo kayo. So sa isa ka semana, dihan ninyo mamatikdan ang nagkadayan sa sakit ubaltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Kadragon Milk. Kadragon Milk.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis, artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis, artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Dan.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.5 Radio John. Gawin ko pa rin guys, siya pa, look pa. Share time guys, it's 11.09. Huwag yung prano pa rin sulod ba? Oh guys, yung mga 11.09, nagsulod na siya. Mostly sulod na siya mga 11.13, 11.16. Yung mga okay guys, kasi gusto mo join up in ako online, 0921-284-8590. Kasi gusto mo pa shoutout, live na live kami guys naman yung Facebook account, search na lang Radio John Binalbagan. And comment ka mo guys sa akong live, basta ala una. Nababaliw na akong talaga, kahit meron. Okay, kasi gusto mo join guys ha. Open na ito online and abakan nyo guys this week. Pulpak at ang sasyon. Ang puso ko'y nahihirapan na. And before kita mag-start, hello and good morning sa people. Gawin na ubra. Isang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga tito and tita na ito nagpakita isang alternative nga kape. Kaya bali, Doc, sa Friday, bawal na kano ang more regular nga kape. Sa tagay pang Junjun Babor. Sa tasi mo pang buksan mo. So kung kapakita mo sa kape nga para sa mga diabetic, sa mga acidic, sa mga estudyante nga gusto mag-tulog-tulog subong kay grabe ang pulaw sa pagtuon or stress ka lang ganyan guys kay gusto mo lamang pa-stress-stress. Tapos karon hindi ka katulog. Okay, may rata guys nga kape para sa dira. Kasi ito guys healthy na siya guys kay gapa lower na sa same mga cholesterol. Alam mo bang walang kasing tapos ka pa namin, pa na siya guys sa imo nga ano. Kaya aking nakikita sa imo nga ano guys. Stamina. Stamina. Sa'yo yung maasal. Kaya healthy ka na guys kay alin sa Dragon Fruit daan guys. Kung damo ka benefits yung makuha. Kapag inam ka sa ito nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, and also shoutout naman. Shoutout naman. Also guys, available mga naton nga Dr. Fungi ang ato nga number 1 antifungal medicated soap. Oh, may color ta guys. Line 1, hello, good morning.
5: Dapan, good morning.
3: Yes, good morning. Pangalan ta?
5: Julius ni Pumusina pa.
3: Ambaw ko si Julius, gini daw. Hindi ka sabang pang?
5: Ari sa kamangkalan pang.
3: Din tam isa kamangkal. Sa may binikwel pero mi ko daga labay pang.
5: Asa gala bay lang ka wala pang hapit.
3: Tay din sa alang alang man mapundo ko sa binikwel nga way ko kabalo kun din balay mo da.
5: Gabi pang.
3: Sa din pang pasulod sulod don para sa binikwel pang.
5: Mo pag ari kami sa sitio kapuling pang.
3: Sitio kapuling. O sige pang tol tolong ko na the son. Work ko lang di mo lagaw the son. Pili ka lang ako malagaw ikaw malagaw. Oh. Ano yung klaro wala ta? Joke. Kamusta rin dyan na pang signal mo? Kamusta na?
5: Radio pang dohi na pang pero sa live book. Hindi pang.
3: Ah. Kailan kayo lang punta ka labot at tunang tina. Malabot kita din son pang. Oh, sige pang Julius. Palakpay mo kiting sanay pang. Go.
5: Lagi nag-grat ka lang sa mga pamilya. Hindi po mo hinat. Pagkay mga hanay kang saan. Kan na ona mayong udtolan na sinyo kan sa mga nakakilala gali sa akon sa Radio John mayong udtolan na sinyo. Sana gabo pag ulan ko naka tawag balik kay pag ulan nakapalod.
3: Oh, so na ulan mo load.
5: Magulan gi hey, mo pa kamusta ka na pang?
3: Okay lang pang. Okay lang gyud pang.
5: Hey, papang Jan, good evening. Ang sakay
3: Papa Chabs.
5: Si Papa Chabs.
3: Oo.
5: Ano next mo? Saan nga spot sa ngay dyan? May mutso lang na sa inyo ah.
3: Ayos ah. Sino pa bang?
5: Sino pa?
3: Wala na? Morto?
5: Amo na lang ko dito.
3: Sure ka? Pang, gano'ng katagal ka sa binikwel, galip pang?
5: Pang?
3: Gano'ng katagal ka sa binikwel, pang?
5: Ang gabi nga yaw, bra pa nga.
3: Oh, sana ulo ko pa nga yaw ba?
5: Diba si Mag? Wala man dito ng brahan.
3: Maginabod, lies wong pang. Sige lang pang, basi makakita ito, the sun pang.
5: Gano'y hiluga, may kumulat ang ula ko kano pang, tawag na sinyo.
3: Read lang mga kami, ganyan si mo tingog pang. Oh. Oh pang, sige, thank you so much kita. Ilan tala pang ah? Basta na
5: 8.5. Basta na 8.5,
3: pwede dyan,
5: guwapo, guwapa taya, palokpa. Pwede pa kayo tingit
3: pang. Text mate. Boy. Oh sige ah, lawa, gano'y rota?
5: Mang ikaw na dapat, hindi ko solo ako number pang.
3: Ay! Hanami, siya. Sige lang.
5: Ano kung nag-ayaw siya ito pang?
3: Oo, sige, listahan ko lang karon. Yung mga number karon tapos sa tawag ha.
5: Oo, sige pa. Hindi ako pang. Ang ano lang, ang buhot lang ha. Hindi, ano, hindi siya padablaw.
3: Bautusi ka pa ba?
5: Okay lang single mom
3: ha. Okay lang single mom, basta hindi suplada.
5: Oo ha. Dumating,
3: basta mahalag sa akin,
5: basta labing.
3: Wow. Lala, gusto ko pa, single mga kabalumang laba o kabalumang, hindi kabalumang laba.
5: Anak ko.
3: Ay, ikaw na nabala sa drama part, ha. Sige, Pan Julius, thank you so much. Sana na 8.5. Sana na
5: 8.5, baby, dyan. Guwapo, guwapa, saya, palok pa.
3: Bye, Pan. Bye-bye, hello.

with Gabe. Okay, sige pa, text mate na. Text nyo guys si Julio sa 09-55-6108-290. Again, sa gusto lang mag-chatmate or ka-textmate si Julius, yan number guys is 09-55-6108-290. Okay guys, text nyo lang kagtawag si Julius kaya siya nawala mag-load back sa imo. Good morning kay Kagawad Mary Jane Alvarez. Tita, lainin mo ni mo account? Shoutout si mga kagawad. And shoutout naman ang Jewel's Pizza House sa may Isabela. Okay, guys, yung kapangita mo sa nami yung mga pizza or ka-crave lang ka mo. Gusto ko lang naman malaman. Ay, ito lang muna guys sa may Jewel's Pizza House sa may Isabela. Tunggulo nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko. Lamit ako nung ilapit sa guys sa malimang Merlin. Okay, balaon pa na namun. Dasod, makaswing kami da. At tunay ang aking nagkakas. Okay, sakag, tunak mo nga sa Jewel's Pizza House sa mga Isabela. Enjoy ka mo guys isang pizza. Ayos lang, basta kasama. After yung isang pizza guys, pwede ka mo di karikta sa mga J-Lo Fitness Gym kaya sa mga pickleball court ni Papa Leo. Okay, sa mga gusto na magpabalas pagi sa pickleball court, na pickleball nagkapaita sang court, are di guys sa topad sang duik sang binalbagan miyara da court si Papa Leo. Okay, sa mga pickleball enthusiast dira, paschedule lang mo guys. Ano pa ba ang pwede kong gawin? And shoutout naman ang mga palupad boys. Shoutout kay Pang Toy Toy Miranda, JC Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Istokia, Doming Robles, and kay Boss JR. And also shoutout ko no kay Angela Mayong sang Ubay. Aling ko no kay Tingson. Bulaklak para sa'yo. So shoutout naman guys ang diba palupad boys, aray naman yan nagugpa na sila guys. Hugpa boys ang no, nagit si Jojo Flores Jr., si Marjon Camanso, Jerry Cabayao, Alan Merez, Ricky Avila, John Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Morano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, Brian Kasuyon. Amuna na ako nung pang shoutout sa mga hugpa boys, sa mga palupad boys. Anong libre Julius? Buksan mo, papasukin ako. Lagyan na sa mga kapita, taas ang textmate or callmate kay medyo lonely. Wala ka sulod na ang Bermans. Kaga kung hindi mo gusto guys na maging SMP ka, okay, chat mo na. I mean chat, itawagin na si Julio sa 0955-6108-290. Okay guys, malingaw ka na siya guys. As in promise. Kung gusto niyo sa i-chat, araman sa comment section ko, nag-comment si Julius ni Pumuseno. I-add niyo siya, guys. Okay, sa mga papanaton, nga medyo laylo na si Junior. Gusto niya i-reclaim. My good morning kay Sir Samsonics. Morning, morning, Sir Samsonics. Yung sa people sang Samsonics, that shoutout, guys. Okay, sa mga papanaton, nga medyo marshmallow si Junior. Kaya gusto i-reclaim ang trono. Okay, hard max stream nga kape, guys. Available sa mga JBX Pharmacy. Sa may pharmacy kami sita kung ari kita sa Binalbagan at sa may Florete Drugstore. Check nyo guys kung available na sa Florete. Okay, sa mga papang naton or sa mga mga naton, mayara kita da sa hard max stream na kape. Hard na max pa extreme pakidag ko guys. Ayun ako, so shoutout naman ang Gons Barbershop. Okay guys, ang marko may gusin nyo guys, yakag to ka muna sa Gons Barbershop. Tapos may merkado guys. As ina, may ilagupit guys.
aming lagupit. As in, kaga na, may dangila nga pa isto kay aircon. Lasig magagupit si pang si pang dyan. Ito siya, ito lang nagunting sa akong sampay. Dave lang mo. Dahil ako sure. Basta guys, kagtokom na guys sa may Gons Barbershop. Nami ang services, aircon. As in, hindi ka gina guys mabalasan while waiting. And also, may TV sila guys. Nga makatahan ako kasang pelikula while waiting. Ano, may pagis na guys, kaya pag sulod mo, pagpungko mo, pagbalikid mo sa tubang, may baligyaan na barbecue one. Gusto ko lang naman malam. As in guys, dahsig ang gunting namin. Sulit guys, as in. Makarelax si kaya guys. And also sa mga mamang na ton, mayara mas lagay sa riband kag-relax. Oo, mo ito nabasahan ko. Basta may haras na guys. Hop na lang si Papa nga. Ito ka muna sa Gons Barbershop kay Nami. Dahil lang po ito. Nami ilang gunting as in

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumi ani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: play the hits. 98.5 Radio Dawn.
1: All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.
2: Hi guys, and 8.5 Radio John, gabong gabo na guys, palak. Congrats your time, it's 11:56 na guys. Okay, sa mga papangra na to, nga gapapuli na. Naman malaman nyo. Drive safe lang mga papang. Gulong-gulo. Nagtatanong kung saan. Eh, so sa mga kapabalik naman niya. At same time, drive safe lang. Inay-inay lang. Nakabot ka man Japan sa pagkagtuan mo. Bis ka ni Mudlagan, ba hindi lang. Alright, hello and happy listening nito sa people isang BM Bills by Mint Services. And guys, kung pakita mo sa pinakaburato when it comes sa cash in and cash out, yung ginatawag BM Bills by Mint Services. Guys, aral na sila sa mga event Madalogdog. Uy, dapat ya, sakto gina-RM ya. Aral sa guys sa mga event Madalogdog, aral ang BM Bills by Mint Services. Again, sa kapangita dasang magpa-cash in or magpa-cash out. Kaya lang muna guys kay Tito Joel. And good morning Mama JM, pa-shoutout lang sa pa-shoutout lang na especially to my husband. And to Papa John, good evening ka naman bali ni Tita Jody. And to all DJs, stay tuned na siya kanon, tune in na siya kanon sa mga Hacienda Carmen, Barangay Progreso. Malangay Tita Jody Dulyosa. And also shoutout naman na people sa Do Exam Incorporate. At guys, kung pakita mo sa appliances para sa inyo balay. Okay, kung kapakita mo guys, kagtuala mo sa Do Exam na pinakamalapit sa inyo nga lugar. Kung gusto nyo magkuha sa Honda Click, washing machine or TV guys nga smart TV available mga Do Exam. Aircon. Sa tuwing ika'y aking natin. Dapat ani 145 na balik mart mo RM mo. Ito lang na ano, nagsalap na pag plaster ako sa ano, ang background na insert siya. Parang nagsulo siya alang-alang. Ayun, so good morning man sa people. Ah, good morning mo yugto sa people. Isang Sabino Funeral Services. Sa'yo'y nakaisma. Pagto lang daw sa inyo, ma'am and sir. Mariza ang Sir Jeffrey Dizon. And sa family Dizon sang Sabino Funeral Services. Mayog to daw sa inyo, guys. Again, sa mga papang na ito, ang kapangita, isang laptops, CCTV. Again, guys. May sale sa pong, guys, ha? Si Terranova 4 channel nga CCTV. Special price sa pong, guys, sa Terranova. Pag-asa ang puso ko sinta. Okay, hindi na mo guys mag-hulat pa. Ano lang siya guys, while supplies last lang. Okay, so 2 days pa lang guys nga gasay lang Terranova. So yung ilang HK Hikvision 4 channel kit. May dalan siya guys DVR. Para pwede mo ma-rewind, ma-replay mo. Magpalaki ng muscle sa braso. Okay, again guys, gusto mag-avail. Aral lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto magtawag, 435-7227 and sa 0943-131-6807. And meron mas lagay sa promo man ha. Buy any laptop, tapos may freebies guys nga wireless mouse. Kag high speed nga handheld fan. Ano guys sa brand out. Okay, kung magbakal ka guys any laptop kay Terranova may freebies ka na. So din ka pa guys, hindi ka nakakita sa iba ni guys, only kay Terranova lang na iya. Yeah. Eh sa damo sa bong sales si Terranova. So gusto na mag-inquire 435-7227 and sa 0943-131-6807. Also sa mga schools dira nga gusto magpatakod sa ilang walkthrough ng metal detector or kung gusto lang magbakal sa handheld yung metal detector para kay Manong Guard, also available man guys kay Terranova. para hindi na magalawig ang pila sang ano playa do more sa mga estudyante da sa guwa gate para sa ipang eskwelahan. Acquired na ka mo guys ang ilang walkthrough ng metal detector kag ang ilang handheld metal detector pagi kay Terra Nova. Okay, para safe na safe ang mga estudyante, ta? Acquired na ka mo guys. Ayon sa mga schools na gusto mag-upgrade sa ilang mga computer lab ang mag dual screen na configuration, okay? Terra Nova na na-Japan guys. Ayon sa mga papang nato nga gusto man mag-avail sa agricultural spray drone. Available guys sa 22 liters, 30, 50, kaga 70 liters capacities nga agricultural spray drone. Again, Terra Nova na na guys ang go-offer sa inyo. Okay, again, search na guys Terra Nova Systems and Technology Incorporated sa inyo ang Facebook account or i-google nyo or i-waze nyo ang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede mo makatawag sa 435-7227 and 609-431-31-6807. Shout out sa Sam's Audio and Lighty Production from DGRM. Palagay kaya ako ng tato. Salamat, balang si mo. Basta ano na lang. Alert ka na lang. Doari na di bla, emong. RM, doari na di. Kasa lang daw, wala pata powers. Sa'yo, ano bang gusto mong gawin? Wala pata powers, wala ton mo siya. Alin mo. As far as ano, ari na di siya, em, nagabot na siya ang, ano. Papasukin mo na. May chocolating dala. Ah, good luck na lang si Mar. Bawli ka, sorry my friend. Alam mo bang walang kasing saya. Later, i-ano ko, send ko screenshot si kita. Okay guys, sa gusto na mag-gaputi in a good time. Kag madula ang mga katol-katol, kag sumpa sa inyo mga panit. Okay guys, available itong case King Glow with Dragon Fruit Extra. Aton nga habon nga pang pakutis artista. Kaya kung gusto nyo guys, madula ang mga ari case. Mga katol-katol si mga panit da. Ara guys, ang aton nga Dragon Fruit. Ato nga Dr. Fungi ang ato nga number 1 anti-fungal medicated soap. Sa mapapang na ito naman yung gusto magpabanyos kada gabi. Kaya medyo kapoy sa biyahe. Okay, papang mayroon kita Dragon Oil with Chewbacca Extra.

And also available guys ha, sa mga JBX Pharmacy. Kung kunwari kasi binabagan, available man sa may pharmacy kami sita. Kasi sa may Florida Drugstore, may aral ako nun guys. Ayan o, shoutout naman mga papang naton, TMU officers naton, especially kay pang Tipol. Mga ma'am and sir naton, mga traffic enforcer, dira, shoutout na, may ugto. May binabagan police station, shoutout sa inyo ma'am and sir. And also sa may BGMP.

0: lang.
1: Alright guys, shout out sa people sang Sabino Funeral Services. Sabihin pa lang. And again, kung kapangita ka mo guys namin nga barbershop sa Binalbagan, kagto ka mo guys sa may Gones Barbershop aral sa may merkado naton. Kapad sang LBC. Or sang baligyaan soft drinks tira. Aral na siya guys, natunguan siya. Ang puso ko'y aircon ang ano guys, ang plastada. Nami, as in promise, bugnaw. And at the same time, while waiting ka, may mga namin ang pelikula, ang gameplay, silang flat screen TV, diba? Ay, kaya ka namin, guys, mag-upit professional, ganyan guys. Saan mo naka-nyulok to sa wong? Buksan mo, papasok. Alright, shout out sa people sa Gones Barbershop, dala sa may Binalbagan Market. Again guys, ako mapakita ko sang namit nga namit. Sang namit nga gupit. Awa classic man na or modern fade, dama ko muna pilihan guys. Bala lang si Manong Barber nga. Ikaw na bala nung sa ano ah. Okay, again, shout out sa people sang Gones Barbershop. Alam mo bang walang kasing saya sa tuwing ikay. Ayan, natong oras, alas 12 sa

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Hi, I'm Papa Chubbs, and you're listening to 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa!
1: Hi, Papa JM here, and you're listening to 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa! Alright guys, 98.5 Radio John. Guwapo-guwapo na kayo siya, palok pa! Okay, yes.
0: Good morning, guys! I'm here naman. Narito man ko. Arita, arito tanan. Good morning sa inyo. I'm back and today is Wednesday. Na-miss ko lang mag-live. Okay. Ito lang. Na-miss ko lang ka mo because, you know.
1: Hindi guys, kayo yan. Ano siya nag-i-schedule nga bago?
0: O hindi ah, hindi. Pagani. Na-approve yun ah.
1: Oo, approve na to. Approve na.
0: Pero wala, reply sa ako mo. The best ka kaya dyan, no? Oh yeah, by the way, good morning, good afternoon guys, I'm back, Papa Chubbs here in the house.
1: Ay, shout out tagali ang, ano to, ganun nga lang to, G-Wells Pizza House, may Isabella.
0: G-Wells Pizza House?
1: Hindi, hindi ka nakita, ano, hindi kita beauty mo da.
0: Hindi may dugang mic and keyboard, hindi siya may
1: wait lang.
0: So you have to adjust that one and then, okay, fine. Yeah, G-Wells Pizza House.
1: Isabella, shout out.
0: Visit kami na sa inyo. Yung one.
1: Next week?
0: Next week, yeah. Wag kang schedule that.
1: Paano po hindi ka request ang Bulao, Ernie Batista? Ang ubay ni pang Team Turbo.
0: Shout out
1: sa Team Turbo!
0: And by the way, good morning, Minda. Sa gusto magpagunting, guys, kanto mo na sa Gons Barbershop. Pwede lang kung ma-team up si ano ay si Gons kasi...
1: Malay mo ba siya pwede?
0: Diba? Kuhain mo yan.
1: Oo. Shout out na sa kay Gons Barbershop. Okay guys, kagto ka muna ah.
0: Yes, kung gusto nyo mapagunting guys, Gons Barbershop.
1: Okay, na kami yung subong guys, kapagunting guys.
0: Sa Idalom, sa my personal collection. And shout out! Shout out sa kilala ko, naging haboy ako gabi styropom! Shout out si Mo, no?
1: Shout out ko na sa team Pilingon, kay Tajanet, Cheryl, Ami, Team Cutie kay Pops and Romili.
0: I hope you're doing well.
1: Oh, okay ka lang.
0: Hindi na makasign in. Ano lang.
1: Hindi na guro. Okay, shout out to lahat ang Hugpa Boys. Shout out kay Jojo Flores Jr., Marjun Camango, Camanso, Jerry Caballo, Alan Merez, Ricky, Avila, and kay John Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Morano, Benji Mateliano, Jerko Rosal, Romeo Mandoya, and kay Brian Casoyo. Tapos yun yung mga papang.
0: Shoutout ta si Nang Maymay Barbarono, no? One of my tita. Bob tita! Naging na-appreciate ko si Nang Maymay kaya may gimpos ko blabot.
1: Oh, nakita ko to tayo.
0: Naging my day, agad ko ya, and I really appreciate it. Thank you so much, Nang Maymay. Kabay nga. May God bless you always. Thank you lang, Mai.
1: Okay, no need ka na yun mag-expect sa akin ng dayon. Automatic, approve na na dayon.
0: Yes, ikaw pa ya.
1: Hmm. Kung may disagree ka, comment na dayon.
0: Correct. Shoutout na sa ano sa may CDRM o Hima My Line, sa ilan ni Sir Erwin Gayoso and sa iban pa da ng mga staff. Mayong-mayong aga kita ano, sa may CDRM o Hima My Line. Ang first naman sa may LDRM o sa Binulbagan, maayong-maayong ugtogin sa inyo. Radyo man, kamusta na? Okay lang ta, kamusta ka muna sa CDRMO? Okay. And Tahelan is kalamabo kay. Good morning to, miss you. Good morning ta, I miss you too. Kamusta ikaw?
1: Dona?
0: I just text you and I said, you're speaking sorry right now after that you've been doing to me last night? Oh my God.
1: Whoa.
0: You're not ashamed? You're not ashamed?
1: I'm sorry, nagani.
0: It's easy to forget. It's easy to forgive, but it's hard to forget.
1: Ano kita yung unod gita how?
0: May unod gito ya. Tama paso sa gabi. Joke lang. Yeah, apology accepted. I already accepted.
1: Oh.
0: Wala ko nag-reply kaya I know you know.
1: Ano siya? Busy.
0: Yeah. And shout out taga Sultan Kudarat. Linlin, Baday, Kaglove, Kagjoping. And of course, shout out kay Anika Anas. Hi Anika, good morning to you. And of course, dira sa may Otera Sur Beach Resort. Good afternoon, dira. I highly recommend gid sa Tira Service.
1: Pinaka best guys basta sa summer guys.
0: Yes, when it comes to summer.
1: Ay, hindi na kasi summer, vacation na lang.
0: Vacation. Yeah, eh, tapos ang summer mo. Yes, kailangan man nga makadol to sila May.
1: Oo.
0: When also when it comes to weekend, kung gusto mo bala maglaro.
1: Ay, nami, git nami, da bala magano mag-overnight sa Tira Resort.
0: Yeah, gusto ko daw mag-try.
1: Oo, basta ka pa matika da or bugto ka pa. Nami ta masugba, da cash up da kay ano la, pwede ta ka night swimming.
0: Yeah, putod. Nami isa to the Sur Beach Resort. I highly recommend it. Good. Thanks, Jobs. I miss you. Sorry, wala ko gamay sa mga tao ng mga plastic. Charot lang ka. Charot lang. Thank
1: good
0: you.
1: Good PM, Papa JM and Papa Chab. Shoutout sa Gons Barbershop and Salon, sa Taco Restore and Team Thunder. Yes. Alikay, Pang Johnny.
0: Pang Johnny, may magtusin mo. And thank you. Kibot sila tanan. Gani. And to Josephine Pisayas, Giga Vina, shoutout sa iyang Chicken Joy. Ito, guys. Buy ka mo that Chicken Joy. Dala sa may si Chusirina. Ano, am I correct?
1: Oh, may libre nga sauce.
0: Hindi, may libre nga Chicken Joy. Gita na.
1: May libre nga sauce.
0: Dapat lang.
1: Buy one, free one.
0: O, yan ni Kato. O, na ya, highly recommended. Ganyang Otirasor Beach Resort. Visit yung Otirasor, guys.
1: Yes.
0: Kay basta kompleto gid yatanan. And Book Marquino, shout out kami di sa may Ezra's Bake Shop Mansilingan. Hello, good afternoon din sa may Ezra's Bake Shop Mansilingan.
1: Oh, nag-message si Tita Cheryl.
0: Papa Chabs, ha, sorry na kuno gani. Apology accepted po just ko dire pa kamo lang pa kasi siya sa live. Hindi nila ko mag-live.
1: Para effective.
0: Gani. Para effective. Para hindi ka nalaka pang hindi.
1: Oh, okay, naka-live mo.
0: Hindi apology accepted na nagaling wala. Hindi ko ka-reply kami wala ko text, sino text. Hindi ko alam lang para reply antok. Para ma-reply ko si mo apology accepted, di ba?
1: Ara na, naka-live na. May bidin siya na.
0: Naka-live. Gani, ara na gani. Apology.
1: Hindi kita kitao, no?
0: Hindi ka ni kaigo. Ani ka, hello. Oh, ara na. Kay Tabo, nakalita. May aga man si mo, tama. Lang ang pagpumati.
1: Ganyan guys, ha? Kung gusto nyo mag-catch up sa mga friends nyo or sa families, why not? Direkta ka mo sa OT Resort.
0: Yes.
1: Habok ka mo.
0: And of course, after nyo OT Resort, pwede ka mo sa Kago sa Plaza.
1: Oo.
0: Yeah, RRC Car Rentals. Kay maiyan na nila ni Ma'am Riza and SB Dizon.
1: Ay, oo. Nakita ko na sa Plaza.
0: Yes. Arkel, Grace rent na siya.
1: 50 pesos, 15 minutes.
0: Yes. RC Cars, guys. And of course, shout out man sa may Sabino Funeral Services when it comes to services, guys, ang foreign area. Ari, guys, ang Sabino Funeral Services, nag-offer sa inyo sa manami nga servisyo. Si tita mo na, balan mo na. Wala pa kay, it's because I'm busy. I have a class right now, so I can't, catch up to any activities right now.
1: Oo. Busy sa bong si Chubbs.
0: Kami class. And shout out Sir John Jesse Quachon Valera. Sir, may yung ugtusin mo. May lalapag pamati. Kamusta ka? Wala ta na ka din nakita sa Banuas ang Binalbaga. Eh? Because you're there at Kabangkalan City.
1: Busy lang ka mga duwa. Wala na ka. Ano yung schedule?
0: Si Sir Harry, Sir Halong Kapermes.
1: Busy mo, Sir.
0: And of course, shout out man sa mga tagaan mo sa family Sarada. Sila ta Daisy, Tajing, Nangaisa, kay Nanay, Mila, kay Tamaria, may ugto na sa inyo, may nga pagpamati.
1: Kadula, kada sa...
0: Kaya hindi, kini ko kalabot sa mic, kailangan na mo ko na kung...
1: Gusto kang mic mo na ko. Oh, problem solved,
0: diba? Ah, ging liso mo sa... Oh. So, tani, haraw, lisoon mo mala sa... Para mangin...
1: Oo, oh, oo.
0: Oh. Na-miss ko na mula magkaon, coffee jelly, Papa JM.
1: Duga
0: crave ko subong coffee jelly. It's because nga aging haboy ko kabis tayropom.
1: Amin yan sa mga kagapulaw. Especially sa imo, nga VA ka. The best ka na yan, mabuhi. Kinadugo mo sa mga coffee dahil.
0: Hindi kayo ganyan na ganapalpitate man ko. So, hindi. Gaba ka na lang ko.
1: Ibalik ta na ganyan to next year.
0: No, kayo na style kay ginakaboy ko. Ano naman? Gaba ka lang ko coffee. French coffee. Aba. Sa may 7-Eleven
1: Bunga.
0: Every night. Then wala
1: tina na lang iday, tina na iya. Tina na, hindi na na coffee.
0: French mo.
1: French coffee, gaya.
0: Oo, French coffee, gaya. Then wala ko, hindi na ako katulog. Katulogan ko from mga 10 a.m. na.
1: Oh, same ta. Kagabi ng kape ko, natulog ko alas 3. Bantay naman ko sa kalibutan.
0: Ikaw yung alas 3. Kuya bantay, kuya sa kalibutan 24 hours. At 10 p.m. until 10 a.m. kabugtaw ko.
1: Wala kayo, wala ka pa naglisot sa paderta din.
0: Hindi, mayalang kayo, wala pa ko nagdiritso pagwa.
1: Oh.
0: Sa 20, 28 ng Chab, kay birthday ni Mudra. Ay, hindi ko available. Kaya may feeding program. Ako nga pag-aatinan. Yahoo! Birthday na lang ni Gamay, Kad. Himuan ka kano ni Kading. Papatiyos.
1: Tingog yun sila.
0: Oo, tingog ka mo ito, tanan. Sige. Wala na lang si Gamay kag si Chichi.
1: Si Ami kag si ano na lang.
0: Oo.
1: Si Chichi na lang, wala ka comment.
0: Oo, si Tami. Si Gamay pa, wala nilagyan na shoutout.
1: Tingog sila sa comment. Hindi ka nakapahintig. Ano bang gusto
0: mong gawin ko? Alaging bilin mo, ta. Ay, nasubuan ko, ah. Kuya Balak, din. Kuya Bossman. Pati, a joke lang.
1: Shoutout aliwata ang J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court ni Papaleo.
0: Ay, oh, Papaleo. Nakakontakt na kami ni
1: Papaleo. Papaleo, joke
0: mo na pa. Ati, parang number, ha? Oh. I will try to call him again today.
1: Oo, oh, Papaleo, matawag na si Jobs.
0: Ay, shoutout kay Attorney Imelda Herengay. Attorney, kamusta ka? I really miss you. Kamusta ka, Attorney? Wala na kami kakita ni Attorney. Kaya mo naman schedule ka conflict na gin. Attorney, wala ko ka-reply kagapon. Ngayon nakabugtaw ko 4 p.m. na ako nagbugtaw. So busy, gid. And of course, Kagawad Rodel Cordano. Kagawad, good morning, gid sa inyo, Kagawad. Pashout kay Rhea May, kagross Jean Himos na hindi na magpalit. Gani, manalauna.
1: Monday, subong, pwede nga na mapalit.
0: Hindi.
1: Monday.
0: When it comes to Monday, dapat you are, alaga, delayed na ito ng OBS. Abiteng ayusa. Dok ka namit na bala kape o bala sang yak ang French. Pero may aram ako, hindi na masalaan man. No, patatik ka. Hindi ko sure kay Gamay kung busy man. Ay, ano nakaon? Mukhang nagkapanapak ka na sa akon ka daw. Ay, sabi ko, ano, bamuli, ganun, hindi ka naman napaknapak. Dapat sometimes mind your own words. Mungkin na bali pa siya mo, hindi. Nagkita ko na yung manapaknapak sa akon.
1: Mungkin na yan.
0: Sino na napak sa akon? Oh. Ay, nakakaon, kaguro gabi, puro boy, ay. Amo na nanapak na.
1: Kaliwat, kinaiyan, kimpoy, ya.
0: Pagawa mo na siya. Tan, check it out, 12:44. Pero, ano mo na, padayon kita?
1: Hey, padayon, kid.
0: Padayon, isang, you know, katrangkaso o ganyan sobong, pero...
1: Nagkagtoki siya, guys.
0: Nagkagtoki. Na-miss ko si Papa JM.
1: Hindi, kay mong yo-yo sa live. Ah, like, sorry.
0: Ah, na, kay na, ay, nagbugtaw sa sakama to uran, kay napaso na sa kagabi.
1: Ah, deserve.
0: Oh, hindi man, ah. Ari man niya.
1: Ah, tabi ko, deserve.
0: Ano na siya, medyo lang. Pero ako na, never mind.
1: Sige, guys, at 12:45.
0: Hindi, tanay ba lang, madiritso na lang.
1: Ah, rektaon na lang.
0: Oo, rektaon na lang.
1: Oh, sige, G. Wala delete tayo comment sa live.
0: Oo, hindi pala mag-delete dyan. Yan, kaya mo yung pala delete. Yaga pang delete, kaya... Makita, di pala namon.
1: Oo, gadula.
0: Pero na-miss ko naman mag-square lang face-to-face.
1: Hindi ka na face-to-face.
0: Kay Dudamo, damo. Damo, kadya, ano yung damo, kadya. Ang ilas kailangan po, subong.
1: Ano sila?
0: Damo, isang line-line. And shoutout BBSFI12 Sangkamsu Mayong Ugto BSFI12 Sangkamsu Binalbag. And of course Kamsu Binalbagan teachers and staff Mayong Ugto gid. And of course
1: din ang madamama salud si Chops next year.
0: And shoutout naman sa Binalbagan Catholic College faculty and staff Mayong

0: Hindi na pagsuli ang istorya. Nga, alagay ito ko chat mo kay mama ay.
1: Shoutout kay Angela Mayong sang Ubay. From Atingson ko nung end, I miss you ko nung balya.
0: Sana all miss. Na-miss ko man si Ann, galing may klase pa si Ann. Sige lang.
1: Choreo.
0: Gwapo mo ko tayo.
1: Salamat sa Gons Barbershop. Sa namin na mga gupit guys.
0: Yes, Gons Barbershop guys, always and forever. Gons Barbershop. Traffic ka na sa may singkang. Always, mga nandaguro yun.
1: Okay guys, ngayon sa gusto mo join na 0921-284-8590 and sa gusto mo pa shoutout.
0: Gani, wala na akong mga aggressive calls.
1: May ara kakina si Julius.
0: Ah, si Julius na yung pumusino.
1: Ay, syempre. May mga, ano na, may mga busy na mga people. So, okay, mostly,
0: siguro na, may kuro'y call to, yung true messenger na to, no?
1: Oh, Justin, ano na, plano to sina?
0: Ah, kay plano na nasa? Gusto mo na nasa sa plano?
1: Eh, din na mabuta ko sa kilisens kaya ng churas ang tawagan na to.
0: Ah, hindi kayo gusto mo na nasa sa plano?
1: Pero plano!
0: Plano, yung agdang plano, pero plano.
1: Kapta na to sa Taguia, plano, Japon.
0: Sige lang, mo na, kumaptan, taki-taki lang planuan, Taguia.
1: Shut up. Ay, yung camera wala ko. Pag ganun na set up po.
0: Ano muna dapat ako?
1: No? May HD nga. Ay, ano na.
0: Camera. Ah, so HD camera na siya. Oh. So nga rin camera, hindi na nagamiton.
1: Gamiton man Japon eh.
0: Grabe ba?
1: Buta na siya. View.
0: No, you can't put it up to my computer right
1: hindi
0: away.
1: Dual. Dual screen ta. The zone.
0: Dual screen nga. Sino yung butang mo?
1: Hindi, para itagi sa isa ka camera.
0: Di inamit kay Nasal. Ano mo? Hello, Amar. To my executive boss. Bo, charot lang. Hi, Mar. Good morning, no.
1: Amin kay Nasal.
0: Diri sa Negros. Mang inasal.
1: Mo, oh, syempre. Number one, gina iya.
0: Hindi pa to, din namin sa Bacolod. Kaya di ba tag-permi ka man ka Bacolod?
1: Hindi, ano eh. Mang i, gina ma-refer ko gidya. Number one, gina iya. Oo, oo.
0: Ako ma-refer, Bugtongs.
1: Ano?
0: Diriya sa Binalbagan i. Pero sa Bacolod, ya, wala lagi kuya kabalok eh.
1: Oo.
0: Wala o ga pa Bacolod. Masyala pa pa chubs all the way from Mexico. Mexico, okay. Hola, my friend.
1: Kung din siya pinagbagan, damo ka choices.
0: Oo, sabi.
1: Oo.
0: Hindi kaling, ano na, far, ano na siya sa layo.
1: Kung hindi kami sponsor, hindi kami sponsor, so pwede kami kambal. Sang duwa ka, ano, it's either dito ka sa terminal, or dito sa may Boulevard, to Broken Dreams.
0: Hindi, tatlo mo.
1: Ah, tatlo.
0: Duwa sa terminal, isa sa Boulevard.
1: Oo. Pero kung kami mo ko doon, no, message mo lang kami behind na lang sa live namo.
0: Atong pasyara to. Hello kay Nong Miguel. Nong, may ngugtusin mo na, no? Bago lang akong kapuli.
1: Shoutout ko na sa bata niya si Ann. Nga, go pa guwapa.
0: Oo, bata niya. Gusto mo si Ann?
1: Ah, ginadapt na siya?
0: Oo, ipaangkon ko na siya.
1: Bata na, no?
0: Pwede man dala ka sa may plaza.
1: Oo. Oh, doon mo kami para ma-recommend ka mo na.
0: Yes. Hello kay Tom Ryan. Shoutout sa may Kalois. Hi, ta. Good morning. Da sa may Kalois.
1: Yeah! Ay, oo. Ay, manada.
0: Sa plaza, gani.
1: Gani, oo, gani.
0: Basta na, mo ko din katuan sa terminal, sa Progreso.
1: Yes, oo. Oh, okay,
0: sa plaza, sa Boulevard. So far daw, mo lang na, no?
1: Try ta, eh. Kada magagto ko di, try ta isa-isa.
0: Hello, Mang Zoraida. Ang guwapa ko nga tiya. Bo, guwapa nga tiya. Pa-shoutout lang ka sa mga amiga loto ko, Sherry Annie Ronca, Insular, Gretz, Faith, Tres Pase, at Tres Peses. Kag sa akong to, ka-sidekick, Mila Rose Londres, Erlinda Ladoza. God bless, mga lang.
1: Pero kung gusto mo yung pizza, try ta sa G-Wes, the zone.
0: Yes, sa Isabella. Sa G-Wes, makurinti ko.
1: Oh, not sponsored pa guys, ha? Pero ginaano lang naman guys, manifest.
0: Waiting, kagsari ako eh. Gusto niyo mag-pickleball?
1: Oo. Dahil sa may ino guys, sa may tubang, at tupad sang do exam Binalbagan.
0: Yes.
1: Yan ang the court. Papalayo, matawag na si Chubbs pa.
0: And
1: schedule kami. Pabalas.
0: Chester, good kid. Papa Chubbs, so shoutout kay Fred Tabat. Miguel, pagunting nititong kay Kalbuhon taka. Dari sila yung sa may front sang terminal sa tupad sang Macdo.
1: Ah, okay. Ah, oh, guys ko na. Shout out sa langganya ko nga si Rico, Tanginting, Kasunggod. Wala ka pa na pak.
0: Tikong Kasunggod, anong ginahimu? Ta Chiril, how?
1: Oh, ang lansong na ta Chiril, ah.
0: Baka doon na ka ta Chiril, kaya ganyan ta na pizza. Sa front, sa munsipyo.
1: Ah, oh.
0: Sa ano ganyan?
1: Sa basagin na, anong muna
0: naligat? Nalipat ko, nalipat ako.
1: Kaming cheese lang? Or Hawaiian? Oh, either. Pwede na na.

0: may klase pa ako to 30. Pero ano na, may manda
1: guys,
0: pala.
1: Guys, ano guys, sa Friday, kaya sa Sabado, guys, aram na siya.
0: Wala pa gani, kung kaano. Wala na. Wala si Chubbs. Every third Saturday, hindi ko kuya ka-join.
1: Oo. Pagka Sunday naman niya, si Teddy Bear. O, Juberta! Chat mo ko kung makasabay ka kay Ilong sa no
0: kukita
1: Sunday.
0: Kukita mo kalayo.
1: Kadto di ah. Balita, Cheryl ko no.
0: Kadto ka mo data.
1: Nainit na.
0: Nainit na ta.
1: Nainit na.
0: Ano ka niyo that name? Sige lang kayo pa yung lawag din naman.
1: Oo, hot sauce.
0: Kaya shout out mo na sa may Florete Drugstore. Available to silang Dragon Fruit Coffee Mix.
1: Oo. Oh, oh.
0: At ako to last night and available kito sa ilan.
1: Dragon Hard Max stream.
0: Doon wala. O, kita nga mo lang
1: naroon. Amo lang naman siya. Ano na kaya sa mumpit saan? To Cheryl?
0: To Cheryl, ano nga lang?
1: Wala, last one minute na lang.
0: Oo, sige na. Kamakadto kami na tayo.
1: Minita na doon.
0: Doon gusto ko magpabugnaw. Ta Josephine Pizales kay Kabini. Doon gusto na mo magpabugnaw sa Prince da mo, no?
1: Oo na, may lakapidable lang. May
0: kapihan na pala ako. Na, to Josephine.
1: Magtulog ang mga boy na lang ta.
0: May duty ka daan karun. Doble. Good life lang magdoble kaya ang isa makikigan.
1: Gani. Ayun namin minakapi yan sa so may tight-tight na natin yung naobra pa lang sofa pining.
0: Oh yeah.
1: Pa coffee break yung mamaya lang.
0: The very
1: Oo na. Da na guys. Kasi namin din nakapi yung so may tight-tight na natin. Good.
0: Okay ah. Kano? Oh.
1: Ano nga lang sa pizzahan?
0: Okay ah. Pizza. Jessica Tor dahil may yung ugtot.
1: Ang Ronnie
0: Papa Ronnie may yung ugtot. Bumbong Lucas, kamusta ka na? It's been a long day since we've met again.
1: Oo, no? Kamusta si Bumbong Lucas? Okay na ka pa batsyag? Wala na kita gabi ay susubong.
0: Okay, kasako. Manbi mong each one of us may mga priorities man. So,
1: okay, taga kita ay sa dalan noon subong.
0: Kita makakakirit anay sa dalan. Pero sige lang padayon kita gaya po sa pag-drive.
1: Pag-drive lang.
0: Ano masay?
1: Last 1 minute guys, maata kami yung chubs kaya 12:55 na.
0: Yeah, and see you on Friday. Oh, Wednesday. Masulat
1: Friday.
0: Ko sa Wednesday.
1: As Wednesday, sulat ka.
0: Kung wala ko grave, kung wala ko overtime.
1: Oo, hindi ka graveyard.
0: Pero i-pray mo na.
1: Okay lang, okay lang.
0: Pero kung more overtime, more money.
1: Yeah, correct. Dapat lang. Alright guys, 12:54. Thank you so much na join kita. Kita-kita.
0: Tachere, wala kami di kwarta.
1: Oh, Wednesday. Ano na, charge up rock president.
0: Kasi doon mo na i-charge kay Kade. Hindi alam yung pag-gain kayo ba? Sige na maluto. Ito ko nung wala kami nagbayad.
1: Wala kami nagbayad.
0: Sila ba sponsor? Shoutout ka na kay Tapiwi Salcedo and shoutout man sa may negosyo center. Hello na aming kumtuda.
1: Ngayon shoutout sa Silvia University.
0: Ano na sa
1: rin? Dito sa Kapihan, sa Balay.
0: Okay, masya dyan. Libre.
1: Okay, thank you so much. Bye. Malakata kami ni Charles.
0: Si Cheryl.
1: Shoutout
0: na kaya, no? Kay sino gani? Ang owner pala ta. Libre ako. Apaw, ikaw ang libre.
1: Tanda kita ng target.
0: Hindi ba?
1: Abla,
0: i-wish mga permiyari ko, di. Masa tingin ko yung McDo ng malibre sa ton.
1: Thank you so much sa pizza.
0: Thank you. Ano ka nitang halan? Ano ka? Wala mo man ginambal ang halan, ta Cheryl.
1: Obert na tatay.
0: Ay, hindi ko yan. Hindi ko yan bala. Kasi wala, buto ko na yan. Staya lao na try. Pati ah. Oo, nag-11 viewers na ko, Tani. Oo, tanong mo na 11 viewers na ko.
1: Ral Pizza ko, no?
0: Ral Pizza. Hello, das at owners ng Ral Pizza. Madamo, gid nga salamat sa inyo. Libre nga pa pizza sa amon. Ta Cheryl, galeo.
1: More pizza to come.
0: More pizza to come. More income to come. Thank you again. Watching here in Iloilo, regards. Marietta Martinico Tomlos. Guys, thank you again sa mga po sa amon. Thank you so much. And see you
1: thank
0: again
1: you
0: on Wednesday together with Papa Jeremy, Papa Chubbs.
1: Mm-hmm. Okay, kita Wednesday, ah.
0: Yes.
1: Same time.
0: Kids and sir, ano sino gani? Ang tawagin ko?
1: Papalayo.
0: Papalayo, I expect a call from me, sir. Thank you again so much. And God bless us all, guys. Halong kita and see you around. See you when I see you.
1: Alright, thanks so much.
0: Bye, thank you
1: again.
0: Love you all. Thank you.
1: Thank you again. Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo?
2: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
3: Yeah, binalbagan

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanak sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw?
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab nanay, tatay, lolo ug lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga sokin tikpaminaw na kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tikpaminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa batag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kalig-on mga sokin tikpaminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema, unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tikpaminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha. Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga sokin tikpaminaw og Dragon Mel og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan, sa ato usab nga mga kahigalaan sa aking tigpaminaw, alanay tatay o lolo glula, palunag plastada gid mo, aron nga kitantanan, makabaton gid tani ini. Unsa may mga sintomas higala, pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay o si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo pangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin ting mauna si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha. Mauna higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Di na po mo digest mga sokin ting paminaw. Problema na, ha. Mauko na usab nga di na po usab makatulog si nanay. Mauna higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala o vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ha, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon na higala, ha, human og kaon higala mga sokin tigpay mo mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon, mao ka na pinakanindot kayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana igala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tigosuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may Santa Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may Santa Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gapo taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa taran nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalakaw, dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa mo?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5.
4: Best radio.
3: Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
3: Nani 8.5 Radio Jan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlaw, wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, good morning. Ha? Good morning. Ugo, maing hapon, maing adlaw, mga sokin, tigpaminaw. Maing adlaw, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners na ito nga nagsunod sa ato ang programa. Ha? O na, importante mga sokin, tigpaminaw. Labi na ni nanay, tatay, paluna, uklastada, ha? Mga samo na mutang sa inyo na mutangan, hatagig pagtagad mga sokintik walang ito ang hisgutanan. Ang pagpagkabana sa mga puluban ni kami nyo ni Kadragon Mel sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga sokintik na ko ang nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta mo kuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, di ba? Labi ni kung doon na kay problema sa imong thyroid, di ba? Good for iodine. Ha? Makuha na to. Asa ta makuha dito usab sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source sa mga sokintik paminaw. At to po ta makuha sa garlic. Isgutan na to ganiya mga sokintik paminaw. Ang garlic, daghan kay dala, ha? Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, ayon, potassium o calcium o ang iodine, no, mga higala, mga natural, no, kini siya nga mga herbal, more on natural nga atom apply, more on natural antibiotic, mga higala, ha, ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokin tik paminaw, pinakakusgan kay ini sa tanan, no, mga nga importante na, ha, kini siya nga produkto na to nga na-apply diha sa usa sa ingredients na sa Dragon Fruit Gold, ah, na sa Dragon Fruit Gold, importante na mga sokin tipab now. Ang mga leafy greens, no, higala, mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot pud kayo, no, mga first juice, no, kanang piras ba? Mo na siya ang nindot pud kayo, inumo na to para nga naatay iodine, no, di ba? Ma-apply usab na to kung doon natay problema sa to ang thyroid. Mga sintomas mga sokin tig paminaw. Kung nakulangan ka sa iodine higala, aduna nay mahitabo, makita na nimo ang problema sa imong liog, di ba? Magkaroon ka na ng goiter, magkaroon ka na ng thyroid gland. Usahay mga sokin tig paminaw, mudako pud or dunay enlargement or malfunction, di ba? Mao na higala. Importante na nga atong masairan, criticism, magkaroon ka na ng anemia, magkapatid ka na mga sokin tigpaminaw. Mao na nga usahay pud ang ato ang palpitit, no, di ba? Muhinay pud mga sokin tigpaminaw. Onya hago na pud ang imong kalawasan, mo blood pressure pud ka, di ba? So ingon ni ani mga higala mga sokin tigpaminaw, ang mga panghitabo kung dili mahatagan nato og pagtagad kanunay magkaroon ka na ng thyroid cancer. Maka high blood cholesterol po ka nya na po kay problema sa kasing-kasing, di ba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw nakulangan sa iodine. Nganong mataptan ta sa gitawag o goiter or thyroid gland problems, gumikan aning iodine mga sokin tig paminaw. Recent minerals ang importante. Doon natin mga vitamins, doon natin ma-apply na ini. Ang importante mga sokin tig paminaw, nga ato lang yung hatagag pagtagad. Doon na may mga sintomas, mga sokin, tigpaminaw, hala, hatagin nyo ang insaktong suplemento. Doon na tayo daily suplemento for protection, prevention is better than cure, mga sokin, tigpaminaw. Ay mo kalimot, batasan na ang pangtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi, di alkaline nga beast vitamins nga 700 mg. Manay gala pinakanindot kayo pagsabay ninyo sa pagtumar, matag adlaw, ay mo kalimot, mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya, doon lamang sa inyo na lugar, Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itodol ang higayon kay Kadragon Mail.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Bag
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Much more music. 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa bahayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitik po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglaw. So, bani kami ninyo na ka-Dragon Mel sa pipila kamay minutos. Dahil madungong ninyo sa nagadin yung mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ako nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw niya tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mel. Mga adlaw usab sa ato ang... mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palunag Plastada usab sa inyo ang namutangan karon. Anong kitantanan makabaton sa insaktong pamagig pag-atiman sa kaugalingong paglawas. Mga kinihigala kinis nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol ang alang usab sa dugang kasayuran nga kinis siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kinini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tigpaminaw. At usap mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala. On sa man ang pinakalindot og maay kayo. Dini lamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala mga sokin tigpaminaw. Aka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayo nga source no alang usab sa ikaayo nato sa panglawas labi ni gyud higala kung nasayod ka sa whole grains almonds no like a sunflower seeds no soybeans cock leafy vegetable og ang milk mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado di ba og asa man ninyo makita pwede kamo nga mo take ana mo apply sa pagkaon ang importante mga sokin tikpaminaw nga makakaon tas matag adlaw sa prutas og ang gulay. Mana siya ang pinakarindot kayo unsa may trabaho o unsa may pangsyon aning vitamin A and B no nga kinahanglan sa ato ang panglawas ang maayong pananaw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko skin and hair mga higala o ang maayong sulbad no sa maong problema higala kanira gyud ang pinakarindot kayo wa nagay lain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadiang butika o farmasya ang trayong nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline ha mga kanahigal ang pinakanindot kayo take mo nena buntag og hapon higala pwede na siya ipagsabay ha tulo ka klaseng kapsula sa buntag tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi eh. Mga ka na ang pinakanindot kayo alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadiang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga ma-applicar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab ka mo, makainom niini. Sigurado yun mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang alkasi nga naghambin o alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klase kapsula. Ipagsabay gid na sa pagtumar higala ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag og hapon. Layo ka sa maong klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanang sakit og balatian. Labi na gyud kun duna kay pagpangliki sa imong mga wait no di ba? O sab sa imong mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak no basta nakatrayo ka. Mao na higala ang pinakarindot kaayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga kung mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tekpaminaw, epektibo, FDA approved ang higala. So lain na sa pag-inom, nini nga klases kapsula. Kini, garantisado, epektibo, o abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika, mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi,
3: Alkasi,
2: alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power booster,
3: power booster.
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic wala na, high blood wala na, maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Kanunay ko mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulay

0: E ang pinakabago, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Kasi.
1: Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi.
0: Alkasi.
1: Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
0: Alkasi. Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
0: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
0: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alkasi.
2: More music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music, we remix music for you, and that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Really uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Really uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Yeah. Radio. John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: dito ang dugtong ng Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
2: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
3: Let's bring back the old school.
4: The old school.
3: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
4: Bubblegum Dance.
3: Right here on 98.5 Radio Joy.
5: All around the world, we play the hits.
6: 98.5 Radio Joy.

guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, paluk pa! Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, paluk pa! We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

terus oksideba. Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Municipality of Binalbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Pagdating sa music,
2: hey Fonzie,
1: sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
0: The hits. 98.5 Radio Dance.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: to, ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tugtugi tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio Joy.

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat. At lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, radio dyan. I love you. Mwah.
1: 98.5 Radio Dance.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town. Nobody hits you up.
1: Get down!
2: Hello.
3: Chong Chong, ano ginagawa niyo?
4: Dinasaw-saw ko yung amoy ang tayo sa suka.
0: 98.5 Best Radio. Radio John.

0: Radio John.
1: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio John dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo, dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio John. Available ito sa Google o Play Store. Hanapin nyo lang, Radio John 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio John kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio John. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio John. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio John. Guwapo taya, palukpa.